You're always tuning in on Gospel Music right here at XFM.

Thank you.

Christian music now playing on Gospel Hour on XFM.

Thank you.

for always tuning in on Gospel Music right here at XFM.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga buki ka. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga buki ka.
2: Mga katrupa, exciting!

0: ulo.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Kapahubin pasang na world.
1: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
3: Mga katupa.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Ako po si Rodeline Tacuyan. Ito po ako sa Singapore, 35 years old, from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numuhi ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda, nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Oh. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
4: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako si Jaime, usa ka retired na sundalo. Sa unang bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, puro-puro.

0: Turbo food supplement for men.
1: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: System pain.
4: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong liog. Ang system pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid balang ipikto?
3: System pain. Tanggalang pain. Fast and safe. System pain.
5: Symptoms persist.
3: Consult your doctor.
5: Sa mga butika.
3: Sunfone Gold. Coffee Mix.
6: Coffee.

0: Southern Gold Coffee Mix. Gawa sa pinakalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
1: Exciting, bro!

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Agapito po, Taganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
0: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
2: Ako si Eric. Dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti. Nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
3: Magpili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag vitamin D3. Yaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. May Stevia and natural sweeteners. Halin sa Stevia leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang vitamin D3. Kag pampapasog sa aton nga tulan. Pampagana sang utok. Kag pampa-improve sa aton immunity. May Santon. Nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madamit na. Super healthy pa. Mabili sa mga butika.
5: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
6: Clear Skin Beauty

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
2: Mag-Santhol Plus
1: Herbal Oil. Garantisado.
2: Maaasahan.
1: Sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
1: Mag-Santhol Plus
2: Herbal Oil.
1: Ang pamahid na all-in-one.
2: Sa presyong magaan.
1: Santhol Plus
2: Herbal Oil.
3: Chronic pain.
4: Ang sakit.
3: Mag-Sister Pain.
5: Muscle fever.
3: Acute pain.
5: Kahit ano pang pain.
3: Basta pain.
5: Mag-Sister Pain.
3: Kangkarang pain.
5: Fast and safe.
3: Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: The pain.
5: Mabibili sa mga butika.
3: Santhol Gold Coffee Mix.
6: Ako si Clarice Sanghandumana. Isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa pulaw. Kundi makapauli kuya balas ng glowing gihapon. Good thing may Santhol Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin. May free collagen and glutathione gapa.
3: Santhol Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
7: Mga katupa, it's

0: strong pain, fast and safe. Sister pain.
1: If symptoms persist,
0: call your doctor.
1: Bili sa mga butika.
0: Sunthorn Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sunthorn Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
3: Mga katupa.

0: Strong Pain, Fast and Safe, yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pipili sa mga butika. Sunthorn Gold, Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Sunthorn Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pasang na work.
0: Sunthorn Gold, Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Pipili sa
2: mga butika. Mga katupa.

0: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Juanita Badajo, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
1: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Santon Plus Coffee Mix.

0: mabibili sa mga butika. Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
1: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Ay, kapuya, uy, bilar ko gabi eh.
5: Naunsa di ay ka?
4: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
5: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo?
4: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Bastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
5: Oo, the familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
4: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo para wagas. Ang lakas.
2: Turbo food supplement for men. Hihimo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas.

0: pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Pagpili sa mga buki ka.
0: Somthon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog ng adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sa akon kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Somthon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kaging kapi ko ini adlaw adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Somthon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
1: Mabibili sa mga butika.
3: Exciting, bro!

0: Supplus Gold.
1: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayoma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayoma. Salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3 sa madbalang at lobo bangod sa discomfort o gasang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon gabugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanhiga sa tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
4: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Mahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
5: Ako si Sarah sa mga butika ni

0: down pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Sunthorn Gold Coffee Mix.
1: Ako si Maribel Isa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Sunthorn Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kay may collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawo. Maduti ka gid nga fresh.
0: Sunthorn Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and the glutathione. Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Mga katrupa, exciting!

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult a doctor. Pagpili sa mga bukika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold.

0: Sobrang pain. Fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Pahubin pasang na work.
0: Sanfon Gold Coffee

0: Mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
2: Ayos yan!
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
6: Mahal, pasensya na, late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaon sa, para kusgan ka unya.
6: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ko karon.
5: Like yun. Basta naka-turbo.
3: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o glavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
5: Turbo. Wagas. Ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
7: Sister Pain.
8: Ako si Lani. Isa ka bus driver. O pagtubig sa lawad na kong pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yanit kita ka mga driver, mag-inobus ang Cystopain.
7: Cystopain, tanggalang pain, fast and safe. Cystopain,
9: if symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa mga butika.
3: Samphone Gold, Coffee Mix.
10: Ako si Rodel sa Antapuli. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Api nga Samphone Gold Coffee Mix tungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione. Sugod subong, tanan ko nga office mate, nag Samphone Gold Coffee Mix na.
7: Samphone Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong bangustin, Moringa, Spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Samphone Gold Coffee Mix. Tagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Pabibili sa mga butika.
11: Hala, ka-exciting!

0: Sanfon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sanfon Plus Gold.
1: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
7: Mag-Sanson Plus Herbal Oil.
6: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
7: Siguradong sisiglang pakiramdam.
6: Sanson Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid
6: na all-in-one sa presyong magkaan.
7: Sanson Plus Herbal Oil.
8: Sister Pain.
9: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
10: Ako si Ronald sang Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Santone Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Santone Gold Coffee Mix ang super nga kape.
8: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
11: Exciting!
12: Exciting!

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Nga enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkapi.

0: ang pain. Fast and safe. Sis the pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Bili sa mga butika.
0: Sanfon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga, active gid ako sa work mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pasang na world.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
3: Mga katupa, excited.

0: Mabibili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
1: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week up kung hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D-Thrive plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
5: Para sa dynamis?
4: Para sa tour nyo ni Mrs.
5: Tour?
4: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
5: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
4: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
5: Sige, sugayon na ako na, miss.
2: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. Sister Pain.
7: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa edad na training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago ka maglala ang palaki, nagatay ko akong lalis sa Sister Pain para dire-direcho ang training.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sanfon Gold Coffee Mix.
8: Ako

0: Remix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Exciting!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Morito
3: na namamaga ang aking atay.
2: Sa loob ng 2 linggo na paggamit ko ng Sample Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Sample Plus Gold.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Mas pinalakas, mas pinavitamin C. Santone Vitamin C. Siksik sa lakas, puro at natural. Santone Vitamin C. Palakasin ang resistensya. Mag-Santone Vitamin C na. 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health.
5: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Sakit ng katawan?
6: Mag
1: Santone Plus Herbal Oil.
7: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
6: Santone Plus Herbal Oil.
1: Sister Pain.
8: Edgar, sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumaro kasi matyag ko tayo. Wala nang sakit ang ako likod.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist,
1: consult your doctor.
6: Sa mga butika.
1: Santone Gold Coffee Mix.
9: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatian ko nga Santone Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak mo na. Ara na sa kape ang tanan nga ginapa.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga buki ka. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malu. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix.

0: strong pain, fast and safe. No! Sister pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Mirbisa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Pahubin pa sang na worm.
0: Sanfon Gold Coffee.

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor. Santon Gold.

0: strong pain, fast and safe. Yes! Sister pain.
1: If symptoms persist,
0: call your doctor.
1: Bilis sa mga butika.
0: Sunthorn Gold Coffee Mix.
2: Ako si Mirbisa, ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa world mo ang Sunthorn Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Pahubin pa sang nawon.
0: Sunthorn Gold Coffee

0: Mga katrupa, exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Lin Anyosa po, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Copenex. Ihalo sa 1 tasa ng mainit na tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Copenex. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Copenex. Sarap!
3: Daig ba ang Zin Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zin Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
6: Sister Pain. Ako si Danny, isa ka bus driver.

0: Walang pain. Fast and safe. Yeah! Sister pain. If symptoms persist, call your doctor. Ibilis sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Red Bill. Damong ipamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Api nga Samphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
2: Ibilis sa mga butika. Hala, ka-exciting!

0: Santon Gold Live Testimony.
1: So, ni billionaire ba po? Masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero, pag nag-inom po ako, dok, nawawala yun po. Tapos, relax na relax ako, nawawala ang pagod ko, dok.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline.

0: Vitamin C. Ang Alkaline, the Vitamin C.
1: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag Vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Tungod minabat job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangitagid ko sa kape na damo health benefits. Muna gintilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala, nasawaan ko gid. Patsyag ko gid niya relax akong kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang bye-bye Rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Tula tayo ng pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms persist.
6: Consult your doctor.
1: Sa mga butika.
2: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Ronald. Bago ko nang discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang isog. Kaghimo sa gintingog nga prutas. Kagtanom nga mataas sa antioxidant.
2: Santon Gold Coffee Mix.
6: Nagkape ka na.
2: Nanakas.
6: At

0: pain. Fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buti ka. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
2: Mga katupa, exam.

0: 10.
1: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Samphone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pa sang na worm.
1: Samphone Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
3: Hala! Ka-exciting!

0: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Juanita Badaho, masarakit ang katawan. Mm-hmm. Laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
1: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong-bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
3: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
6: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
3: Sister Pain.
7: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa edad na akong training, hindi ka maligawa ng pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nagatip mo akong lalis sa Sister Pain para dire-direcho ang training.
3: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Santon Gold Coffee Mix.
9: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tilawan na kape. Inbidyang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabili sa labot ka.
10: Exciting, bro!

0: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: May linga ka sa inubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
1: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado. Always alert.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
6: Kasi si Lunarcy sa una, gainom ko sa ordinary lang kape. Pero sige, aslob sa nga konsyon, isaga pala nukap ako sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
5: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
8: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
9: Ha?
8: Oh, ma? Ikaw na?
9: Oo! Oh, guwapa sa kunay! Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
8: Clear Skin Herbal Soap?
9: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
8: Hala, tingala ko naghuben ka.
9: Ay, oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Ma, baklan mo mang kusina ha?
9: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di yung tagali mabayad sa tuition mo.
8: Oo, oh, gali, diriyo.
9: Ah, dali na.
10: Tila ba may hangin sa tiyan?
11: At masakit sa pakiramdam?
10: Kabagyan!
11: Mag Santon Plus Herbal Oil.
10: Isang pahid lang,
11: tanggal agad ang kabag.
10: Santon Plus Herbal Oil.
11: Ang pamahid
10: na all-in-one.
11: Sa presyong magaan.
10: Santon Plus Herbal Oil.
1: Sister Pain.
12: Si Dario, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumaro ko sa iyo. Badyag ko tayo, wala nang sakit ang ako likod.
1: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist,
1: consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa di pagi ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Eh, hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dyan.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
14: Mga katupa, exciting!

0: Pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Southon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southon Gold Coffee.

0: Strong Pain, Fast and Safe, Sister Pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
1: Sa mga buki ka.
0: Sunthorn Gold Coffee Mix.
2: Ako si Mirbisa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa world mo ang Sunthorn Gold Coffee Mix. Maluwas naman namin ang sabon. May collagen kag glutathione. Pahubin pa sang nawon.
0: Sunthorn Gold Coffee.

0: Exciting!
1: Exciting!
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
2: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape na may natural energy.

0: Cafe Mex. Mabibili sa inyong mga smoking butika.
1: Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
3: Check.
1: Visionex Plus?
3: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo mo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas palakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
7: Sister Pain.
8: Ako bali si Lisa
9: and I'm proud Sister Pain user.
8: Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan.
7: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
11: Ako si Domine Isaka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na pili o ng kape nga may mataas nga nutritional value ang Santong Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ang antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santong Gold Coffee Mix.
7: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
12: Exciting, bro!

0: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend ako nila yung Santon Plus Gold.
1: Mas pinalakas! Santon Plus Gold!
3: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sansone kag vitamin D3. Pirmi ka pala wala sa mood, nagabatsyag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Sansone plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw. Ang ginatulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sansone kag vitamin D3 ka pa. Pagbili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
1: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
5: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sansone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sansone Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sansone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
6: System pain.
7: Ako galing si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sakit-sakit. Hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na cyst the pain. Dasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
6: System pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.
1: Sansone Gold Coffee Mix.
8: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero lain gid

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buki ka. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malu, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Pag-ibig sa mga buki ka.
2: Mga katupa,

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako po si Rodelyn Takuyan. Ito po ako sa Singapore, 35 years old, from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numuhi ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda, nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Oh. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
3: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slite. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
5: Ako si Jaime, usa ka retired na sundalo. Sa unang bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, kurog-kurog.

0: food supplement for men.
1: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Sister Pain.
4: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid balang ipikto.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: Symptoms persist. Consult your doctor.
3: Pagpili sa mga butika.
6: Samsung Gold. Coffee Mix.
7: Ako si Ansang Somag. Isa ka sudyante. Kadaga.

0: FM.
1: XFM.
2: 6.7.
0: Yesterday's hits.
1: XFM.

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa worm mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pasang na worm.
0: Santhon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa
2: mga butika. Mga katupa. Exciting.
3: This is D-Rose. Every game is a test.

0: FM.
1: FM.
2: 96.7. Classic Rewind. Yesterday's hits.
1: X.
0: XFM.
1: FM.
3: Exciting!
4: Santon Gold Live Testimony.
5: Juanita Badajos, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
4: Santon Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Plus.

0: pa. Mabibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya, uy, bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Bastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo, the familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo para wagas. Ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Ihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas.

0: down pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Southon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog ng adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Hala, ka-exciting!

0: XFM.
1: FM.
2: 96.7. Classic Rewind. Yesterday's hits.
1: X.
0: XFM.
1: FM.
3: Mga katupa, exciting!
4: Supple Plus Gold.
5: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
6: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
4: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3 sa madbalang at lomo bangod sa discomfort, tugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon gabugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanigas ang tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix.
4: Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated.
7: Premium D3 Coffee Mix.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
9: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala.
10: Mag Santon Plus Herbal Oil.
9: Ahit mo lang sa iyong likod at dibdib.
10: Siguradong ginhawa ay hatid.
9: Santon Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one sa presyong
10: magaan.
9: Santon Plus Herbal Oil.
4: Sister Pain.
11: Ako si Sarah sa mga kutupan ni Lilo.
12: Sa ako po

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbel. Isa ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid ka may collagen kaglutathione. Makapahubin pa sang nawo. Maduti ka gid nga fresh.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin. Moringa. Spirulina. Garlic. Plus collagen and the glutathione. Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Mga katupa, excited!

0: Exciting!
1: XFM.
2: FM.
3: 96.7. Classic Rewind. Yesterday's hits.
1: XFM.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Gemma, mayroon akong problema sa kidney. Madalas na pag-ihi na narinig ko ang Sample Plus Gold na maganda sa problema sa kidney, bumili agad ako. Sa araw-araw na pag-inom, napatunayan ko na talagang epektibo siya. Wala ng mga sintomas ng kidney problem.
1: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Dati, kaunting bilad lang ng araw, tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Sanson Vitamin C, nawala na ang pagiging sa kidney ko. Ako pala si Kathleen.
1: Sanson Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
4: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
5: Premium D3 Coffee Mix.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sanson Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sanson Gold Herbal Tea.
7: Kating, pabalik-balik lang? Gamit na ng Sanson Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanson Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Sanson Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
8: Sister Pain.
9: Ako galing si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sait-sakit. Hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Dasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
10: Isa naman kabya natin ang nagpamatuod sa kanamit kag benepisyo sa

Center. Mga balita nga una mo babala. Diri mo babatian. Express Balita. Labas. Eksklusibo nga nasaga pinangis sa ginti kong kapwersa sa XFM News Reporters and Correspondents. We bring you the latest and the biggest news from the club. Ini ang Express Balita. Express Balita. Kagkaroon, yari ang inyong mga newscasters.

0: News.
1: 29 anyos nga lalaki gintiro patay isang lima ka armado sa Banwasang Kawayan.
2: Random drug test sa mga empleyado sa siyudad sa Bacolod, pati gayunon sining bulan.
0: Express Balita.
2: Sa Balita National.
0: Express Balita. National News.
2: Hinyo ni Senator Jinggoy Estrada nga magtambong sa impeachment hearing trial, ginbasura.
1: Claims ang China sa Batanes wala isang basihan, suno sa eksperto.
0: XFM News.
2: Sa Balita International.
0: Express Balita International News.
2: Tensions sa Strait of Hormuz, nagalala.
1: Iran nakipag-angot kay Trump matapos ang tuman ng pag-atake sa US.
0: XFM News.
2: Katropa nga ito ng mga headlines ang ginadulong sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Ang mga produkto nga makabulig para sa inyo nga ikayong lawas.
3: Sa Express Balita, dara sa inyo ang Santon Plus Go. Boost your immunity. Mag-Santon Plus Go. Mabakal sa mga butika. Express Balita, dara sa inyo ang alkaline-based vitamin C. Santon Vitamin C. Wala sa hapdi sa tiyan. Nagabulig sa total absorption sa mga vitamins and minerals nga kinahanglan sa atong lawas. Santon Vitamin C. Mabakal sa butika.
0: XFM News.
2: At kaundaan sa atong mga balita sa lokal.
0: Express Balita. Local News.
2: Kinpanginwala ni Board Member Andrew Montelibano sa 3rd District sa Negros Occidental may ihibalo sa operasyon sa gisabog sa EB Bagalona. Sunod sa kay Montelibano, kung nag-atubangay gidman sila sa kapulisan nga nag-ooperate sa lugar, inibangod sa iya manukan na unang nagkadto ang kapulisan sa rason nga may ginahimo sila nga manhunt operasyon. Dugang sini nga may 700 metros pa ang kalayon sa iyang manukan sa lugar sa dinatukiban nga may isabong nga kagini ang propriedad nga ang iya sang ilang korporasyon sa pamilya nga may separado nga opisina. Wala siya sang ibalo sa konsino ang ginparenta sa nga ilang sekretarya sa trangaki sa tag 15,000 ang bulan pangod wala man sa kontrata. Dugang sini nga ibalo nga temporaryo lang ini sa lugar nga nagrenta agud imuon pang kondisyonan ano imuon nga pakondisyonan sa nga manok nga inugbula nga ang magamay nga lugar. Handa si Montelibano nga magsabat sa numan nga investigasyon sa kapulisan agud tagon ang mga akusasyon nga wala siya ihibalo.
1: Ginakumpleto na ang dokumento ko ng documentation sa pagpagtipon sa karon sa mga nagkakaigo nga impormasyon sa Police Regional Office sa Negros Island Region o PRONIR angot sa pagtumod sa pagkilala kung sino ang tagiyas ang propiedad kung sa diin natukiban ang illegal nga operasyon sa online sabong sa Banwasang EB Magaluna tinalikdan nga Hulyo 8. Sunod sa kay Police Brigadier General Romano Cardinio, ang Regional Director sa PRONIR, sa tiyon nga matapos kag magkumpleto na ang dokumento, ilan na nga imbitaron si Board Member Andrew Montelibano para mausisa pa ang ibang mga detalye. Dugang pa ni Cardinio, ginahulat pa sa karon ang resulta angot sa titulo sang propiedad kung nakapangalan sa kay Montelibano bangod kinahanglan pa sang verification kag mampisahan na ang investigasyon. Gipahayag man sang Regional Director nga bukas man ang PRONIR nga kung mangin witness si Montelibano batok sa mga operator matapos ginpanginwala sini nga siya ang imbolbado sa illegal operasyon sang isabong sa lugar.
0: Express Balita.
2: Patay ang isa ka 20 anyos kalalaki matapos ini nga gintiro sa lima ka maarmado sa Purok 4 Sitio Gutak, Barangay Abaca, Banwasang Kawayan, gabi sang Hulyo 8. Ang biktima ginkilala sa kay alias Iris Mangunguma kag residente sa nasambit nga lugar. Sa investigasyon sa Kawayan PNP, ang biktima sa sulod sa iyang puluyan kag mayara sang lima ka wala makilala nga persona nga nagabot kag gintawag ini nga magwa. Gilayon man nga nagwa ang biktima apang ini ang gilayon nga gintiro sa mga makapila ka beses sa isa ka suspect. Isa sa mga suspect ang biktima ang nagresulta sa kamatayon sini. Nakuha sa lugar sa krimen ang 7 ka mga fired cartridges sa 5.56 mm Kag, nagkapatay ng investigasyon sa kapulisan ang sa motibo

0: ang krimen kag pagkilala sa mga suspect.
1: XFM News.
2: Desidido nga magpasaka sang kaso ang pamilya sang pintor nga ginbuno sang yaupod obra sa isa ka furniture shop sa Purukakasha 2, Barangay 27, sang Bacolod, gabi sang Hulyo 8. Ang biktima gid kilala sa kay Jofel Ramos, 48 anyos, kag residente sang Sitio Bungyod, Barangay 2, siyudad sang Gimamaylan. Samtang ang suspect ang kilala sa kay Rogan Palirmo, ligar alang edad, kag residente sang Barangay Basak Banwa sang Kawayan. Sunod sa kay Police Lieutenant Rafael Palacios, ang Deputy Station Commander sang Bacolod City Police Station 4, ginapreparar na sa karon ng mga dokumento para nga sa ipasaka nga kaso. Batok si kay Palermo nga sa karon nagapabilin nga at large. Kung madumduman lunsay nga nakainom ang mga suspect kag ang biktima, panghinali na lang ini nga ginbuno ni Palermo sa magkapila ka beses nga nagresulta sa kamatayon sang biktima. Nagagwa man sa investigasyon nga masamwi na gabaisa ang biktima kag ang suspect kung sila ang makainom.
1: XFM News.
0: Iyan pa baskog sa Bacolod City Government ang kampanya batok sa legal ka droga pagi sa pagpatigayan sang random drug testing sa mga empleyado sang City Hall kag ginapabot nga masuno magsugod antes matapos sining bulan. Kasunod din sang coordinating or coordination meeting sang Drug Free Workplace Committee upod kay Philippine Drug Enforcement Agency Negros Island Region Director Marjorie Ballesteros kag City Administration or Administrator Mark Steven Mayo sang Hulyo 7. Agud talakayo ng implementing guidelines sang programa. Sunod kay Mayor Greg Kasataya, padayon pa ang pagplastar sa mga detalye mayangot sa implementasyon sang drug testing. Ginambalmaan na sang alkade nga bisan na hindi mandatory kayang personal nga pagpaidalom sa drug test, makapila na siya nga beses nga nagpatest bilang alkalde agud bangin ehemplo sa mga empleyado kag ipakita ang transparency sa serbisyo publiko. Madumduman nga sang nagpungko sa katungdanan si Kasataya sa nagligad nga tuig ginpagwa niya Executive Order No. 54 nga nagapatigayon sa Drug Free Workplace Program sa Bacolod City Government. Tapayak kabahin, suno kay City Administrator Mayo, target nga masakop sang random drug testing ang 50% sang mga empleyado sa kada departamento. Laki pang regular plantilla kag contract of service personnel. Pagkapatigayon sang screening test bilang initial nga examinasyon, kag kung magpositibo, may mandatory confirmatory test. Kung positibo-positibo gihapon ang resulta, may kinabataro ng empleyado na magpangayosang isa ka-test apang siya ang magsabat sang bayad.
2: Kinaplastar na sa Bacolod City Government ang pagbalik sa sulod sa annex building sa Libertad Public Market sa mga vendors nga sa subong nagapwesto sa dalan sa palibot sa nasambit ka merkado. Sunod sa kay City Administrator Attorney Mark Mayo, baga patigayon sila sa meeting upod sa market heads sa masunod nga simana agud pinal o kung final nga maplastar ang mga tikang sa pagpasulod liwat sa mga vendors nga naawardan sa stall sa annex building. Ginpahayag man ni Mayo nga pagahimuon ang mga guidelines para sa mga nabili nga bakante nga stalls nga mahimo ma-raffle kag mapalayan sa iban pa nga mga interesado nga vendors. Ginalantaw man sang syudad nga ang pamaagi agud ma-maximize ang paggamit sang second floor sang annex building nga wala pa sa karon magamit. Dugang pa sini nga pag-aistoryahon man sang syudad ang mga vendors nga nagapwesto sa dalan Amglia pagadto sa Mercedes agud magsulod sa annex building kag didto na magpadayon sang ilang pagpamaligya agud maghalog man ang trapiko kag mapaayong kahimtangan sa palibot sang Libertad Public Market.
0: Nagpanawagan si Bacolod Lone District Congressman kag Deputy Speaker Albi Benitez nga hindi dapat matabo sa Bacolod ang nagasunod-sunod ka mga insidente sang violence kag iban pa nga mga kaso nga nagakatabo sa mga eskwelahan sa nagkalain-lain nga bahin sang pungsod. Sunod kay Benitez, kinanglan na magpabili ng prioridad sang tanan nga ang kaluwasan sa mga kabataan kag ang ilang malinong nga kahimtangan sa sulod sang eskwelahan agud makatuon sila nga wala sang kadlok kag pagpanghadlok. Bangod sini, nagpatigayan sa pagtililipo ng kongresista. Kaupo ng Anti-Cybercrime Group sa Criminal Investigation and Detection Group o kung CIDG, agad mapapaskog ang koordinasyon kagpapadasig ang pagkilala sa mga responsable sa mga nagkakalatabo kagiban pang mga cyber-related ng mga kaso. Agad mapanabat sila suno sa layi. Dugang panibinitas, padayon nila nga papaskogon ang koordinasyon sa tanan ng mga stakeholders. Agad masiguro ang mga institusyon sa edukasyon magkapabilin niya ng luwas. Agad ang kada estudyante, makaiskwela nga wala sang kadlok, violence kag intimidation.
1: XFM News.
2: Gipatigayon sang Hulyo 10 ang labing unang State of the District Address sa Consoda ni Bacolod City Long District Congressman kag Deputy Speaker Albie Benitez sa SMX Bacolod. Sa iya mensahe ginapresentar ni Benitez ang iya mga nahimo bilang kongresista lakip ang mga programa kag proyekto nga gipatuman para sa Bacolod City. Kag ang iya man pang prioridad kag plano para sa padayunon o kunya padayunon nga pag-uswag sang syudad. Nagtambong man sa summit nga okasyon na nagkalainlaing mga opisyal sa gobyerno, mga stakeholders kag iban pa nga mga bisita nga ginimbitar para sa nasambit nga programa. Ang State of the District Address sang Congressman na naghatag sang report sa publiko angot sa kahimtangan sang distrito kag sa direksyon sang iya liderato para sa masunod pa nga mga tinuig.
0: Nagdangat sa 473 katonelada sa sulfur dioxide ang ginbugas ang bulkan Canloon sang Hulyo 9 kasunod sa nagluntad ng moderate explosive eruption. Sunod sa 24-hour observation of active volcanoes sa Office of the Civil Defense o kung OCD, padayong ginamonitor ang aktibidad sa bulkan bangod sa padayong pagbugas inisang volcanic gas. Naibaluan man nga naglambot sa pila ka lugar sa Cebu aras ambit nga asubre gikan sa Canloon. Lagi na pagtiapektado naman ang pila ka mga manugbaligya sang utan. Kagbangunguma bangod sang madamol nga supre nga nagtupa sa ilang baligya kag pananom. Ang sulfur dioxide ay isa sa mga delikado nga volcanic gases nga mahimo makapekto sa panglawas sang mga residente. Ilabi na o panglawason sa mga residente. Ilabi na sa mga nagapuyo malapit sa bulkan kag sa may mga balatian sa pagginhawa. Padayo naman ang pagpanawagan sa mga otoridad sa publiko nga sundo ng mga advisories kag likawan ang pagsulod sa ginapatuman nga 4-kilometer permanent danger zone samtang padayo ng pagmonitor sa kahimtangan sa bulkan Canloon.
2: Ginhinyo ni Manuel Lamata sang United Sugar Producers Federation ang mga mayor sa Negros Occidental nga magdeklarar sang localized state of calamity agod mapadasig ang paggamit sang pondo para sa spraying operation batok sa paglaptas sang red soft scale insect kon RSSI. Ginsapol sang UNIFED ang mga mayors o kon ilatag lawas agod iplastar ang importante kag o kon gaano ka importante nga mapatigayon ang mapping operation agod masal barang industriya. Ginakabig sang UNIFED ang alarming nga estado sang industriya kung hindi pa matapda. Gilayon, sunod kay Lamata, nagnubo na ang total production sang nagligan nga crop year bangod sang halit sang RSSI sang nagligan nga tuig. Apang bangod wala ini matapna rason nga mahimo mas dako pagid ang pagnubo sang production nga ginalantaw na madasig nga pagsiparar nga sa kun nasambit ya mga sa pagsirado sang galing. Ang Negros Island nagaproduce ang 60% sang sugar consumption sang bilog nga pungsod kag kun magpadayon nga magdubo mahimo ini nga magtulod sa kaperdihan sang sugar industry kag magalala ang ekonomiya sang Negros Island region.
0: Katropa ang aton nga mga balita sa lokal ang ginadulong sa inyo sang
3: Express Balita. Dala sa inyo sang Premium D3 supports bone health. Mag Premium D3 every day. Express Balita, dala sa inyo sang Vision X Plus. Problema sa mata? Naglabo ng pananawan? Mag Vision X Plus. Mabakal sa butika.
1: XFM News.
0: Aton man padulungan ng aton Balita National.
1: Express Balita, National News.
0: Gain-deny sang Sandigang Bayan 5th Division ang motion ni Senador Jinggoy Estrada na magtambog sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa resolusyon nga ginpagwasang Hulyo 9, 2026, ginpayag sang korte Kang motion ni Estrada wala sa gamerito ukon kulang sa bastante nga basihan. Sunod sa sandigang bayan, apisa reportante sa konstitusyon ng impeachment trial, hindi ni makabig na emergency kung compelling niya temporary leave. Bangod si ni, walagin panugutan nga makagwasa presuhan si Estrada agudimuon ang iya katungdanan na bilang senador judge sa nasambit nga trial. Matumduman nga na preso si Estrada bangod sa kasong plunder. May kantangan sa ginaligar nga numalya sa pondo sa flood control project.
1: XFM News.
2: Maghanda para sa bagyong Inday, inang malipot nga mensahe nga gimbilin ni Zolica Lopez, ang Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte, matapos makigsapol kay Senate Secretary Renato Bantog Jr. kag antes pa man maghalin sa Senado sang kinalikdan ka Huwebes. Samtang naging klaro ni Senate Secretary Renato Bantog Jr. nga pagbisita ni Lopez sa Senado ang para lamang sa administrative matters, may kaangtanan sa palaabuton nga impeachment trial. Kadungan si ni formal na nga nagpagwasang sa BINA kag ad testificandum ang impeachment court batok kay Lopez agud magatubang kag magtistigo sa impeachment trial ni VP Sara.
1: XFM News.
0: Ang defense analyst nga si Dr. Renato De Castro nag-insister nga wala sang bisan anong abasingan ang payag sa pila ka mga scholars sang China nga ang Batanes Island kabayan sa Taiwan. Amukon nga ang China kung may soberenya sa sini. Sunod sa iya, ang amunang nga pagangkon, isa lamang ka himo-himo sang China. Kagisa kay nandaan nga taktika nga ginagamit sang Beijing kung luyag sini nga luyag ini sini ang isa ka lugar. Sunod kay De Castro, ang ginabasingan sang Chinese scholar sa ila claim ang mga ginatawag geographical link ukon koneksyon sa tungasang Taiwan kag Batanes. Gindugang sini nga mayar sang Philippine Studies Program nga ginapangunahan sang isa ka Chinese nga si Fan Dai nga ginapunduan sang Beijing kag ginalagan nga ginagamit sa pagpalapta sa sini nga sahi sang propaganda.
1: XFM News.
2: Hugot nga nagpanawagan ang Senate Committee on Sports and Committee on Youth Chairman nga si Senator Bongo sa tanan nga investigating body nga nagatutok sa kaso sa mga estudyante o kung mga student athletes nga Sanday Rene Baterbonia kag Divine Adili nga ipahayag ang Bongo sa kamatuoran agud masiguro nga hindi na masulit ang trahedya nga ila na antos. Kaupod si Senator Bam Aquino ginhatagan pagtamod ni Go ang importansya sa pagpatuman sa mga kasaguan nga nagahatag proteksyon sa mga suporta sa mga student athletes. Importante sunod sa iya nga tutukan ang kayuhan sa mga pamatanon nga nagadamgo sa mas maayo nga palabuton pinaagi sa sports.
1: XFM News.
0: Katropa nga aton nga mga balita nasyonal ang ginadulong sa inyo sang
3: Express Balita. Dala sa inyo sang Santon Plus Gold Coffee Mix with mangosteen, moringa, kag soya powder, kag ginpatamis pa sang stevia. Santon Plus Gold Coffee Mix, mamakal sa mga butika. Express Balita, dala sa inyo sang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga may santon, kag vitamin D3, manamit na super healthy pa. Premium D3 Coffee Mix, mamakal sa butika.
1: XFM News.
0: Ato naman padulungan ng countdown sa aton Balita International.
1: Express Balita International News.
0: Ang International Organization for Independent Tanker Owners ang nag-report nga kadamoon sa mga barko nga nagagi sa Strait of Hormuz ang tuman nga nagdubo kasunod sa paglala sa mga tensyon sa rehiyon. Gikan sa kinandaan nga 130 nga mga barko nga nagalabay kada adlaw at is nagluntad ang inaway sa rehiyon. Sa karon yara na lang sang isa ka digit ini matapos ni Watt nga nagbayluhan na isang airstrikes ang Estados Unidos kag Iran sa tuong Miyerkules kag Huwebes. Sunod sa militar sang Estados Unidos ang ilang airstrike nagigo sa mga 90 ka mga targets sang militar sa Iran kag tuyo sining paluyahon ang ikasarang sang Iran sa pag-atake sa mga komersyal nga mga barko kag mga sibilyan nga nagagi sa strait. Nalakip ini sang pila ka mga pasilidad malapit sa Strait of Hormuz. Ginkumpirmar sang iban nga hindi magdubo sa 14 katawo ang napatay sa pinakauli nga pag-atake sa Amerika. Bilang balos ang Islamic Revolutionary Guard Corps o kuno IRGC nagsiling nga naghimo man ini isang pagpangatake sa base or sa base militar sa Amerika sa Kuwait kag Bahrain kag gintawag sini nga umpisa lamang sang ilang punitive response.
1: XFM. FM News.
2: Ginkompirmar ni US President Donald Trump nga nakigangot sa iya ang Iran matapos ang serye sa mas grabe nga airstrikes nga ginlunsar sa Estados Unidos batok sa mga target sa nabagatnan nga baybayon sa Iran kag ang isla sang Gulf. Suno sa US Central Command kag CENTCOM ang mga pag-atake bilang sabat sa ginatawag sini nga unjust aggression against commercial shipping and civilian personnel sa Strait of Hormuz. Ang lihok kasunod sa mas temprano nga pag-atake sang US sang Martes nga ginsundan sa mga pagbalos sang Iran sa mga pasilidad sang militar sang Amerika sa Bahrain kag Kuwait. Ginhatagan pagtamod ni Trump nga ang ceasefire agreement ang ginpirmahan sang nagligan nga bulan natapos na kag gintawag ang mga lider sang Iran nga scum kag sick people. Nagpaandaman siya nga posible nga mas hugot nga mga tikang lakip ang pagpatuman liwat sang naval blockade kag pagkontrol sang Karg Island nga kilala nga isa ka yabi nga pasilidad para sa pag-export sang langis sang Iran.
0: Katropa ang aton oras, alas 6:28. Kagamon naman ito ang aton nga mga balita international, lokal, national, kag international. Sa aton pagbalik, aton naman padulungan ng aton balita sa sports, sa showbiz, kag ang aton balita espesyal.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority. Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Suwabe ang aroma. Santone Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may kabot ka pa. Santone Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
1: Vision Next! Marami na ang natulungan!
4: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision Next Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision Next Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision Next Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
1: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
3: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
5: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe, kisig!
1: Laging bitin, ibalik ang baksi, ibalik ang alab ng pagmamahalan. One Turbo!
5: Oh, yes!
1: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at baksi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
5: Mas lalakas ka pa!
1: System Pain.
6: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa edad na ang training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-atake ng akong lalis sa System Pain para dire-diretso ang training.
1: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika.
3: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
7: katropa. Yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto nga ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash kag para sa grand draw. More than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR permit number 0098 series of 2026.
8: The Secrets of Health.
9: Speaking about mga pagkaon that could help agud to nga hindi kita mabutang sa risgo nga magka-hypertension, magka-high blood. Anong mga primary nga mga kalanon dapat naton kanon si ni Doc Leo?
10: Actually, may specific in Sir Jocelyn nga programa dira, no, para sa mga hypertensive. Amo na ginatawag nga DASH diet o kung dietary approaches to stop hypertension. For example, sa protein, kwaon nimo sa beans, legume sabi, tofu, kwaon sa nuts, seeds. Pag-abot naman sa aton sa calcium, dira sa leaf green vegetables or even magnesium, mga fortified plant milks man, kasubong mansang soya milk. Ang potassium and magnesium, Sir Josil, ginaupod man siya sa dietary approaches. Tikwaon naton sa sweet potatoes, bananas, avocado, kag mga madahon man, kag biyerding autanon. So kung manotice naton, Sir Josil, sa ginatawag protein, calcium naton, potassium and magnesium, ara gid permi mga madahon, kag biyerding mga autanon.
9: Could you imagine that nga ang karne, kon aton nga kanon, labi na gid kon ginaligon-ligon nyo lang pagkatapos tunlon, it takes 3 days sa ato sininga lawas para ma-process ina. Sa mga hindi iya madasig ang iya sininga digestion, bala kami ara tao nga dasig sila mag-digest mo. Sa mga average lang ang tao, lugar ni mo mabatsyagan nga nakagwa na ang byproducts ang karne nga ginkaon ta, ama dapat pagwaon mga 2 to 3 days after. Amo na nga tingala, ikaw siya do grabe gidya kabaho ihaw. Bangod man kiti, amakon mo na ang garok ng karne, tatlo ka adlaw ara sa sa imo sa tingat yan.
11: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo.
8: The Secrets of Health.
9: Now, if we speak about green and leafy vegetables, ang limit nyo lang dira, basi hindi nyo bala fully ma-digest kung matamaan gid kamo kabusog-busog id bala. Dapat banaon nyo man nga ma-digest ninyo. Pero sigurado kita nga hindi na kinanglan pa nga i-digest gid kag magtrabaho gid ato sininga digestive system, halaka pang puga tubla sa sulod para nga kwaon yang duga mambala ari ako kinanglanon duga aw gasip ihaboy na. Inom na lang sila sig Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule kag Santon Vitamin C. Why? Anong mabulig, for example, sa mga hypertensive, ano ang pag-inom sini kag ang pag-take naton and the advantage of those taking Santon Plus Gold Capsule labi na gid sa may mga hypertension o kon may ara na sang high blood, Doc Leo?
10: Ang isa sina Sir Josel kasangkap dira sang Santon Gold Capsule, ti meras sa sambalunggay. Tingadaan ng deficiency nga daan niya nagresulta sa hypertension, among kakulang sa potassium, among kakulang sa magnesium, kulang sa calcium, kaga iban pagid nga mga mineral. Sa sambalunggay, may ara sina nga mga mineral, Sir Josil. Idugang mo pagid ang spirulina. Ang spirulina, nag-aangkon niya sa phycocyanin, isa niya ka antioxidant, anti-inflammatory, and vasodilatory effect. Nagabulig pa nami ni sagali sa aton sininga pag-function sang kaugatan. Ginapabakod nyo man sini ang aton sining mga kaugatan kag makabulig man siya para nga mabalansing aton sininga ginatawag sirkulasyon kag magpanami pagin ang pag-functionar sa aton kanton sa niya Corazon. Ang garlic nga nag-angkon niya sa allicin o kung allicin nga may vasodilation benefit man niya siya, Sir Josil, nagabulig pa nami sa aton sining pagsirkular sa dugo kay ang blood vessel relaxation mayong iya sining pagpahanunot kag may manami man Sir Josil nga efekto pagabot sa aton sining lipid profile, sa aton sining cholesterol, sa aton sining triglyceride kag naga-enhance man ni Sir Josil sa nitric oxide production nga isama na siya sang approach kung ginagamit man kag ginapausar sa mga tao nga hypertensive.
12: Yes!
9: Mag-inom ka mo sang ultimate trial. Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ng ini sa quality products sa Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At babakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang ka mo sa Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C.
13: Sunthone Gold Coffee Mix.
10: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero kung ga-inom ka sang Sunthone Gold Coffee Mix, extraordinary ang imo sining benepisyo for beauty benefit ninyo. Hindi lang sila nga nakapangapil sa Sir Josil eh. May ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen.
13: The Secrets of Health. XFM 103.9.
14: Wednesday.

0: Sakalihan sa Ginti. Kukulasasang SFM News Reporters and Correspondents.
1: XFM News.
2: XFM Time, alas 6:38 na sa aga, mga katropa. Kagoras, kinadulong sa inyo sa Casino Plus. Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: XFM News.
2: Katropa, ato na padulungan ng aton nga balita sa sports.
3: Balita sa sports. Balita sa sports.
2: Excited ang mga fans ni Alex Ayala, ang aton nga Philippine tennis netter o kung tennis player, mga katropa, para sa iyang homecoming. Ilalauman ang makitan sa liwat sa mga Pinoy si Alex Ayala pagkatapos ang iyang madinalagon mabaskog ang kampanya sa Wimbledon Championships sa London, England. May aras ang natala na nga pila ka mga meet and greet nga ginanda para kay Ayala ka magaserbi nga iyang sa iyang homecoming. Unad na diri ang isa ka event sa July 15 natala na ng pag-iwaton sa Glorieta Activity Center sa Makati. Kinalauman nga dumugon sa mga fans labi na gid ang mga kabataan ng mga tennis players na luyag nga makitan sa liwat, no, urkon na luyag nga masundan, no, ang mga si Alex Ayala. Nauna na nga nagambala si Alex Ayala nga isa ka madakong daw pasidungog, no, para sa iya ang maging inspirasyon sa mga kabataan ng mga atleta sa tennis. Isa lamang si Alex Ayala, mga katropa, sa mga ginakilala, no, sa mga Pinoy ng mga athletes sa karon, no, sa makaangay na ang na siya sa mga sa kay 8th Division World Champion Manny Pacquiao, Tokyo Olympics gold medalist Haydn Diaz, Paris Olympics double gold medalist Carlos Yulo, kag Paul Volter, EJ Obiena. Pila kadlaw lamang magatinir sa pungsod, no, si Alex Ayala, mga katropa, antes niya suguran na ang iyang pagpanghanda para sa hard court season. Particularmente nang pagpanghanda naman ni Ayala uli sining Grand Slam event, no, sining tuig ang US Open, no, ang pag-iwato naman sa Agosto 30 hasta September 13 sa New York. Ako naman ang isa pang ginapaghanda niya, mga katropa, no, antes pa man siyang magkanto sa US Open, ha, mag-asalang ini siya na sa pila ka mga tournament. Okay, 6:41. Para naman sa aton nga showbiz balita, katropang Wendell.
1: Showbiz news. Showbiz balita.
4: Mga katropa, sa ito naman nga showbiz news, no, mga katropa, sa karon trending si Catherine Bernardo may kapid. Mga katropa, hindi gali ni kapid ni Catherine Bernardo ang upod niya sa litrato, mga katropa, nga nag-circulate online kundi isa ini ka wax figure o kon wax statue. Ginanveil na, mga katropa, sa Madame Tussauds Hong Kong ang wax figure ni Catherine Bernardo, mga katropa, sa Hulyo 9, mga katropa, anti sa iluhon ini sa Hong Kong. Kung sa tingin gini sa publiko ini sa Makati, Makati City sang sa tinalikdan niya July 9, mga katropa, kung sa diin nga gin shoot man ang 2019 na blockbuster hit nga sang aktres nga Hello Love Goodbye. Kag mga katropa, si Catherine Bernardo ang isa sa mga Pilipina nga mayara sang wax sa figure sa tudig to, mga katropa, nga idalon sa Hong Kong, kung ibutang sa Hong Kong. Una, mga katropa, nga timi ato na digto nga tsura mo si Ann Curtis, si Pia Wershbach, kag si Catriona Gray. Kag sa karon ikaapat si Catherine Bernardo, mga katropa. Kang iyang wax figure ang i-display upod pagid sa iban nga mga Hollywood icons, ito ka na nanday Rihanna, Johnny Depp, kay Robert Pattinson. Kag mga katropa, ato man digto, no, ang wax figure man nanday Lea Salonga, pagigali, no, limay kalima siya Lea Salonga, kang iban pa, mga katropa, katropa ang mga wax figure man dito. Plus mga katropa, ngati ini ang isa si Catherine Bernardo ang napili man sang Adam Tasun Hong Kong nga ihimuan sang wax figure sa tuno ati same gid niya itsura, same gid niya size, pati height kati subong sa takbon ng nagavari mga katropa. Pati amo nang taang yang height mo the time nga ini siya ang nagwa sang award. Amo nang look gid niya sang time nga nagwa siya sang award sa Korea ata mo no nga the best actress sa something mga katropa, siya actress chuchu to ka mo na te amo gid niya nga look mga katropa sa nagpost siya ha, sa red carpet pasulod sa venue. Ti amo na makatrapa ang ginimuan sang yayang statue kag ti hindi ko no si Catherine Bernardo ang ilang ginimuan tungod nga si Catherine ang isa ko no sa actress nga nagahatag dungog sa Pilipinas kag ti kilala man halos man sang ti sa bilog nga pungso. That's why nga ti siya no ang ginimuan sang nasambit yang kurmang-kurma gid niyang wax statue figure. Ti mga katrapa may ga-compare gani ang sa Manila bala nga inspired man to. Ito ba lang wax nila to nga do horror habal si Iban.
2: Ito mag-improve ako. Lain gali sa
4: Hong Kong. Hindi niya, yan ay ka-Hong Kong. Yan ba, ginag-compare na karoon sa mga Pinoy. O, tanawa niyo balaya, amo ni dapat mag-brasang wax na true figure. Inyo, tuya kayo doon ginahimo. Inyo ko no Halloween na mga tsura ka mga, ano, ka mga
2: ati,
4: Pinoy actress.
2: In fairness, may ano siya, pero siyempre, hindi lang amo na ka, ka, tawag siya naman, kabako doon pag-ubra, no? Pero iniya makabig mo gidya ano gidya ano do shag gid replikang replika
4: amo gina ang tsura ni Catherine mo sa picture nga tumo nga ginkuan nila bala ka ano ka
2: tanda
4: tung gani kagibasihan nila no?
2: Sino na mention dang artist
4: wala wala pa na mention ng artist diri kiti ang madam tuso dumiyara gina sila isang artist na kadaan kita pang et nga ano wala no tipo sa iba sa Pinoy mayara man artist
2: wala tani nakadtuan didto no ay do mayara bala yari nga daw. Oh, but anyway, kung lang taon mo daw kapit gid ni sila, no?
4: Mm-hmm.
2: Nakita mo daw wax. Sabi ko gani daw follow up na siya to nagligat nga Pinoy nga waxes.
4: Tiyala ko gano'n pagkita. Abi ko man nga gipaulihin.
2: Wow, nag-improve.
4: Abi ko man gipaulihin nila kay Catherine. Nga ba na lang? Namin niya yaw. Ang ibang tiyo reklamo tiyaw. Ay, lain din niya katropa. Hindi,
2: galing. Sa luwas, galing niya siya. Sa luwas, galing niya. Nakibot ko, makareak mo. Wow!
4: Wow, amazing. Ito may favoritism, ha? Galing kay lain, galing.
2: Anyway, sige, alas 6:46 ang aga mga katropa. Ang aton nga mga, of course, sports news ang aton balita espesyal o ang aton nga chika o kung showbiz balita katropa ginadulong sa inyo sa
5: Express Balita dara sa inyo sa Santon Plus Go boost your immunity mag Santon Plus Go mabakaw sa mga butika. Express Balita, dala sa inyo sang Cessna Pain. Palanakit sa lawas, i-Cessna Pain mo na. Cessna Pain, available sa mga drugstores.
2: Alas 6:46, tiyo na para sa aton nga balita, espesyal.
3: XFM News.
2: Sa aton naman nga balita, espesyal, mga katropa, sa mga farmers na, sa mga mahilig man magtanong mo, kung nagtanong sa ginatawag nga ahos, no? So, madali ba lang magtanong? Di ba ikaw, Katropang Wendell, may linyada ka mo sa farming, pamilya mo?
4: Yes.
2: Kagi ka natanong sa ahos?
4: Nang ula ko siya gitanong, gindugin haboy ko lang siya.
2: Ginaboy
4: sa...
2: nagtubo?
4: Oo, tubo siya.
2: Hindi nga sa atong balita special niya, mga katropa, no? World record nga garlic o kung ahos, pinakadako, Katropang Wendell, no? Ini ang farmers nga ini siya si Graham Barrett, no? Kaya ginatawag nila ini siya nga elephant garlic, no? Elephant garlic bulb ang na-harvest niya sinila nga bulan sang Hunyo. Kagkaroon nakasunod katropa sa Guinness World Book of Records. Ikapulo na niya, meaning hindi galing unang tiyon nga siya nakasunod nakakuha sa Guinness World Book of Record. Ining si Graham Barrett, isa ka farmer, competitive farmer, farmers sa Gloucester, England. Recently, amuna gani, nagtanom siya sa garlic bulb. Ang karon ang guayo daw Kung makaya mo daw, ano, kang kadakon sini, pero measurement sini, Ari Katropa, no? Nagabugat sang, may kabugatan na, may kabugatan nga 3.86 pounds. Meaning, almost 2 kilos, mga katropa, no? And, ang measurement sini, 7.5 inches in diameter. Ini nga, elephant garlic, lain na siya sa mga species, para sa mga garlic na mabakal nato sa mga groceries, no? Mas dakugin niya siya, mga katropa, no? Ining si Barat, kung Graham Barat, 67 anyos na, ang siling niya, mga katropa, ining gargantuan garlic, may arasang 5 kabes ka mas dako ang size ni sa typical garlic or elephant garlic. Gintanong niya siya sa September 2025. So that's almost ano, 8 pila na so October, nine months. Sabi no, 9 months nga sa arsa idalam sa duta, mga katropa. 9 months antes nga nagdako nga pares ni, mga katropa, no. Oh, so 7.8 inches in diameter kag kapin 2 ka kilo ang kabugaton sini, mga katropa, no. So karon naka-break na naman siya sa world record, no. Ining si Graham Barat, mga katropa, ining na ang iyang ikapulong world record. Ang pila ka mga records niya in just 2 years nakakuha siya sang 10 Guinness World Book of Records. Sa sulod lang sang 2 years, ha. Ano na siya actually, mo daw isa ka retired telecommunications manager 12 years ago. Then nag ano siya into farming, then ang pila ka mga nakasulod sa mga Guinness record niya, amo siya ang heaviest lufa. Lufa mga tong ano, kinagamit pang scrub. Heaviest celeriac, heaviest tomatillo, kag longest pipad. Na daw nagulan haw.
4: Damol-damol lang.
2: Nagdamol lang ulan, mga katropa. So, ira nga ito nga balita sa Chelsea Dingaga, mga katropa, no? Ginadulong sa inyo sa ang
5: Express Balita Headlines. Dala sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga may santon kag Vitamin D3. Manamit na, super healthy pa. Premium D3 Coffee Mix. Mabakal sa butika.
2: Yon, katropa, so mo naman itong aton nga mga balita kag impormasyon nga na tikmon, no? Sining adlaw sag Domingo. Kaupod ang bugos nga katropa, of course, sa 103.9 XFM Bacolod. Kag pasalamatan nato ng mga katropa nato nga naglantaw live sa aton nga Facebook page. Unahan ko sa kay Leia Ramos, good morning, no? Kay Melanie Martisano, good morning, sir, ma'am. Happy Sunday sa inyo. Nagapamati kami diri sa Sitio, Lapak, Duldul, Barangay Robles, na Castellana. Pag-greet lang sa family Martisano. La Castellana ang winner naton sa sining Friday, Katropa Gwendel, sa aton nga, yes, libu-libong pa premyo. 3,000 pesos weekly draw si Ma'am Crizel Menyes sa La Castellana. Congratulations. No? Para sa mga luyag mag-entra, no, i-mention ko na, tapusin na ni Katropa Gwendel, no? Ibang pang greetings natin.
4: Yes, oo. Good morning, man. Sa ilaya ni Ma'am Lilia Lombrado, kay Pantunyal Roslyn, good morning. Kay Shirley Arevalo, good morning. Bless Sunday ko na, mga katropa. Bless Sunday, everyone. Although nagainulan, madamol sugo sa karono halong, ha. Sa ilan ni Tita Chris Dioso, good morning. Sa ilan ni Sir Randy Santisas, ganit mayong aga. Sa ilan ni Jill Wynn, good morning. Mayapi Sunday sa tanan, masimba naman ta ko, no, ha. Kaghalong ko, no, kita sa madanlog na dalan. Kay naginulan ko, no, kagabi. Kag nag-inulan pa gid subong aga, Sir Jeluin, no. Kay Sir Epehelie, good morning, man. Kay Sir RV Chris Casires, mayong aga.
2: Salamat gid gamadamo sa inyo. Sa mga luyag naman, mga katropa, nga magdog sang 3,000 pesos weekly draw para sa aton nga libu-libong pa-premyo santon kag XFM. Isulod sa sobre ang bisan ano nga mga proof of purchase naton, isa ka banig sang santon plus gold. O kun isa ka banig sang premium D3 softgel capsule. 5 ka sachet sa Santon Gold Coffee Mix o kung ang aton nga Turbo Dietary Supplement. Ini apa ang makumpleto mo ni, maapat ka naka-entry, mga katropa, no? Sa sobre, isulat ang inyong kompleto mga pangalan, address, contact number, kagi inyo ini pirmahan para sa chance nga magdaog sang 3,000 pesos weekly draw. Para sa aton nga grand prizes, katropang Wendell,
4: Mga katropa, nga ito naman nga grand prize, mga katropa. Ang third prize, 20,000 pesos. Second prize, 30,000 pesos. And for first prize, tumataginting, 50,000 pesos.
2: Yun. Ay, amo naman yan ito, mga katropa. No? Mga natipo natin mga balita kay impormasyon, siningaga para sa ito nga Express Balita Sunday Edition. Magkasunod na si katropang Win Salinas. Para naman sa programa nga
4: Bullseye Sunday Edition.
2: Ang Express Balita Sunday Edition, ginadulong sa inyo sa mga produkto sa Guest World. Ang Santon Plus Gold,
4: Santon Vitamin C,
2: Premium D3 Softgel Capsule,
4: Santon Plus Coffee Mix,
2: ang aton Vision X Plus,
4: aton nga Turbo,
2: ang Santon Gold Herbal Tea,
4: aton nga Premium D3 Coffee Mix,
2: ang Santon Plus Herbal Oil,
4: aton nga Clear Skin,
2: Vision X Plus,
4: aton nga Santon Plus Herbal Soap.
2: Para sa nagugyon nga Pilipino sa Pilipinas, ako si katropang Ed Sese.
4: Ako naman si katropang Wendell Balinario.
2: XFM News.
3: XFM News.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
6: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
7: Ako si Julie. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
3: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
8: Ako si Franz ang panitang kapis. Nervyoso git ko. Basta gani gainong ko sa order yung ang kape. Gato kang pagkanervyoso ko. Ipatilaw ko sa akong abyan sa Premium D3 Coffee Mix na miangid ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kagutok. Premium D3 Coffee Mix, langit ang kape ko.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
6: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
9: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
6: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
3: Santone Plus Herbal Oil. Sister Pain.
10: Edgar, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumara ko sa iyo. Matyag ko tayo. Wala nang kasakit ang ako.
3: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain,
6: symptoms persist, consult your doctor.
5: Isa naman kaabyan ang nagpamatuon sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Santone Gold Coffee Mix.
11: Ako si Boyet, isa ka lolo, gadolong sugat sa eskwilahan. Di man nakabilog na akon apo. Ang kapabaskog sa akon Santone Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdolong sugat sang akon apo. Kay nagainom ako sang Santone Gold Coffee Mix. Nagainom man ang asawa ko, kaganami ang iyong kutis. Gani ka mo man, mag Santone Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kotis kag manami ang inyong pamatya.
5: Santone Gold Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nagagwapo ka pa. Santone Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide kag mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
4: XFM.
6: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold, mabibili sa mga butika.
12: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santone Plus Gold.
13: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santone Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santone Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
3: Vision Next, marami na ang natulungan.
14: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung pala sign na pala yung ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus kasi nirecommend sa akin ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
3: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
15: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na. Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
3: Turbo Supplement for Men.
16: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The biscuit jang experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets da son, ah. Ina, kapoy ba ko, ha? Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative effects. Swabe gain. Kamutol, testingin bala. Kampiyong di dyan, Turbo.
3: Turbo Supplement for Men.
17: Oh, yes.
3: Turbo, may maca at labuwaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
17: Mas lalakas ka pa.
3: Sister Pain.
18: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid ka tama na dula ang sakit ng gimbatya mo.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
19: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa mga butika.
20: Isa naman kaabya natin ang nagpamatuon sang kanami kag binipisyo sang Santon Gold Coffee Mix.
21: Ako gali si GC, head security sang isa ka mall. Nakatila ako sang kape nga Santon Gold Coffee Mix. May collagen gali kag glutathione do naghamis ang akon nga panit. Kanami gali magigop sang kape, kapin pa mabugnaw ang chimpo. Diri na kuya sa Santon Gold Coffee Mix.
20: Santon Gold Coffee Mix.
22: Nakapangapi ka na
20: kag nagwapo ka pa. Santon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
23: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santon and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang ang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098, series of 2026.
24: XFM 103.9.
25: Win

0: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
1: Vision Next! Marami na ang natulungan!
2: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang, gumaling sa Vision Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision Next Plus Capsule. Ayos, subukan nyo rin. Ako po si
1: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
6: Go! Let's get it!
5: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.

0: Pinas. Gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
2: Vision X Plus. Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
1: Mabibili sa mga butika.
3: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala,

0: pre, natong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
1: Oh pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
0: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
1: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
2: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido, sa mga kalalakinan, o kababainhan, o gahatag o kuso, o resistensya.
3: Turbo, wagas, ang lakas.
2: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
4: Sister Pain.
5: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't ya ko gid bala ang ipikto?
4: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa mga butika.
7: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southon Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus ang Southon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southon Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
8: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold, sigurado ka dito. Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
9: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
4: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
10: Kasi si Lunarcy sa una, ganyan po sa ordinary lang kape. Pero sige, aslob sa nga konsyon, isaga pala nukap ako sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka, wala naman ko ginaatake sa acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
4: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
11: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
12: Santon Plus Herbal Oil.
13: Jenny Abelion, taga-Kutik. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
12: Santon Plus Herbal Oil.
14: Isang pahid lang sa puson.
12: Desminoria.
14: No more.
12: Santon Plus Herbal Oil.
4: Chronic pain.
15: Ang sakit.
4: Mag-sister pain.
15: Muscle fever.
4: Acute pain.
15: Ahit ano pang pain.
4: Basta pain.
15: Mag-sister pain.
4: Tanggalang pain.
15: Fast and safe.
4: Yeah!

0: symptoms persist, consult your doctor. Sis the pain. Mabibili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: XFM Network Philippines.
2: Mga katropa, X

0: Kamaturan ang salandigan sang kalatalakayan.
1: Before the president, and you show me a piece of paper, and you ask me to do it.
0: Bullseye! Pagtulid sa mga detalye sa isyu kang balita.
2: Ang lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. So it impacts us to become a pandemic.
0: It's not Bullseye!
3: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin
0: nila. Pagtanakay sa mga isyu, ikat sa mga yamo kag reklamo sang tao. Bullseye!
4: Ako po ng bata, tapos may balay ng ipapit masa ako, pero wala man nila kinatapos.
0: Bullseye! Mga komentaryo na nakaangkla sa interes ng publiko. Bullseye! Bullseye! Prangka! Diretso! Bullseye! Kagkaroon, yari ang inyo anchorman.

0: Pangyaga mga katrop, pamangyaga sa mga suki natin nga tamparamati. Welcome na sa pampakaragat na sa Bullseye. Op na rin naman kita tumtum alas 9 on a Sunday mga katrop, petsa 12 na para sa bulan sang Hulyo 2, 2026 mga gyan. Welcome, welcome sa palatuntunan ta. Medyo maulan nga at daw sumong sa pinaka mga kulturan ta. Ara sila nga parimalag ka parimuko, anay, no? Kay tugnaw panahon subong nami pa karumbot ha, nami sang nami tulog lang Sunday mga katropa, paway kita kabalo kita sa pinaka mga biyanda naton nagpatigayon man sa mga obligasyon nila sa simbahan na maying aga sa inyo taran mga katropa. Update ka rin, tugtog alas 9. Paupod nato sa technical side, mga abiyan, si katropang Judery Villegano. Ako naman si katropang Win Salinas. Tugtog alas, alas 9. Subonggid nga aga. May pinakamakarugan mga katropa, ang nagsuspender na sa klase nila tungod sa ininya pag-ulan. Headlines. Kahapon, napinalom kita sa orange warning, so ang pag-ulan-ulan mga kauturan, mga katropa, nabatsagan natin sa Burug Negros Occidental. No? Pero ini ginpabaskog nga nagbaskog nga habagat tugas sa mga sang bagyo nga si Inday katropa nga sa pagkalapad, no, makita din sa aton nga satellite map mga katropa daw ka anugin lapad sa iya. Pero why na sa Pilipinas alas 8 sa gabi mga katropa kagabi nakagwa na sa Philippine area of responsibility pakadto na sa iya sa Taiwan, no? So Taiwan naman tumabatsyag pero ang iyang agi sa aton pinakamakarugar diri sa Pilipinas daw grabe man, no? Area sa Davao ginbaha, no? Pagkatapos diris Negros Occidental nabatsagan taman nagsuspender kita sa klase. Ang pinakamarugan mga katropa dito sa Moises Padilla nabatsagan man sa mga lugar sa Kabankalan, sa Himamaylan ang pagbuhos sang ulan. So mag-ulo aligmat kita. Pila ka mga balita naton subong talakayon. Ariho, may pila ka mga update kita sa siyudad sa Bacolod, katropa, ang Barangay Felisa. Kundi may isyu to sa Barangay Felisa, angot sining kontani paghaboy sa mga basura sa landfill naton, no? Ang natabo is may reklamo pagigali iya sa Barangay Felisa tungod sang baho nga dala sang ining landfill, ha? Ang pila ka pagpareser sa mga kauturan ta dito sa Barangay Felisa kagawad kag public officials naton may mga leakages nga naghalin sa landfill nga naghatag sang 2 man kabaho sa mga residente dito mga katropa. Ini matapos man nga nagpalampot sang complaint o kon reklamo ang pinakamang residente ang kagawad sang Barangay Felisa dito sa EMB naton mga katropa, no? Kag nagpalabot sang ilang mga concern angot sa reklamo man sa mga residente malapit sa lugar. So, amuniya. Ang lantaon ta karon makakuha kita sang latest development update because makadto o kung may dialogo nga matabo mga katropa. I think upod na ang talatapan sa DNR, EMP mga katropa sa paglantaw, pagpamati sa mga reklamo sa mga residente sa nasambit ng lugar. Amuning sadya, kahit ti pinsar ta, okay na tayo diri sa Bacolod City, okay na ta sa Felisa, kay nag-pariser na ang siyudad sa Victorias nga hindi na maghaboy sang ilang mga basura sa aton landfill. Oh. Ang natabo may mga reklamo pagidjagali, ha? Nga naglunta dito sa Barangay Feliz sa mga katropa nga gin palapot sa mga residente kag sa mga mismo opisyal. Isa na sa pagkatalakayo naton sa pagpangalagat ka. Ari pagid mga katropa ho, ang aton Burgos Public Cemetery nag-natiphag. Ambot lang kung maagyan ang subong pero kahapon nag-mismo personal nagkanto ang alkalde sa pader nga natiphag dira sa Burgos Public Cemetery. Kag-nag-inspeksyon. Tidugay na ginmangili, no? Ang ining pader, amat-amat na nagkatiphag. So, base maginuwa na ng mga kalagda. Base magagwa na da ang mga espiritu nga na priso na, no?
1: Ari na sila! Larga na!
0: Isa na sa pagkatutukan naton karon sa pagpangalagad naton sa aton palatuntunan. Plus, ang update mga katropa kahapon, napadala o kung nalakip ang syudad sa Bacolod sa orange warning. Grabe ang buo-buo sang ulan. Ano naman ang kapalaran karon sang Bacolod? Sini nga adlaw? Kung ano gidman ang pila ka mga sitwasyon nga magluntad sa ulan-ulan sa pila ka barugan. So, amin mga katropa, pila ka update dire o. Latest development. Si Senator Amy Marcos naging emotional sang magkitaan si Senator Rodanti Marcoleta. Ginbisita sa ospital. Ginbisita to sa ospital. Pagkatapos nakita to lain ko nung pamatsag. So gin hospital arrest sa anay. Gibisita sa pinaka mga abyan sini kagagin katuan. Ini ba tapos mga katropa nga ginarestar o kung gindakop si Senator Rodanti Marcoleta sa kaso nga planter, no? Ato bala ang 75 million pesos nga contribution fund, election fund kuno nga naghaling mismo sa iyang mga donor nga wala niya gindeclare na sa iyang sosi. Di amo ring nangin resulta sa pagdakop sa senador kagin filan sa kaso nga plunder mga katropa. Damo para Japon debate kun nga plunder ang gin kaso sa iya. Samtang mga katropa, magpadayo naman ang impeachment sa buwas. Bantayan ang pinakamalitest development mga katropa as we give you the blow-by-blow account live sa XFM Bacolod ang ining aton special coverage, no? Absuelto o convictado. Presentation sang ebidensya pagkatapos ato barang video katropa nga gin ambal to nga may ara sang may amuni ang isa sa mga drowned katropa nga nagapakita nga may ara sang direkta nga threat sa kabuhi sang presidente sa asawa kag sa House Speaker formerly, no? Martin Romualdez. Ang sitwasyon, ang plastada ng taon to, ambot lang kung maparabot naman ni Karon. Daw-dawa to ko, oras mo. Nga ba, sige, presentar bala sang, sa prosecution ang duwa ka oras sa hinyo man sang council, sang vice presidente nga ipagwa ito ang buod gitbilog nga video katropa nga gin-record naman sang NBI via OBS mga katropa. So, amo na nga itong tutukan man ng taon ta karon, istoryahan ta sa pagpangalagad ta. Pinaka-update pa mga katropa. Batanis ho, ginangkon naman liwat sang China. Ay, grabe ah. Sa isa ka publication o kung isa ka site, official site, state-owned media katropa sang China gin ano yan naman? ginpahayag nga ang Batanes kabahin sang Taiwan. So sa idalom sang One China policy kay ginaangkon man ni sang China ang Taiwan mo nga balila of the ang Taiwan party na sang China ya. Nagparadyo lang kamunta. Pero kung tuturon lang taon ta, pila lang kami tro. China na, hindi na kamuhagay palag palag. So, kung party sang Taiwan ang ininya Batanes, ay, ti party man sang China ang Batanes. Hindi mo sa dyaning istorya sang amo na mga katropa sa sa global perspective sa mga nasyon, mga superpowers katropa. Hambal nila kuno might is right mo. Ang China sang hindi pa amunay ang iyang ekonomiya, hindi man amunay sa ka-assertive sa iyang mga teritoryo. Ang China hindi man sa amuna ka nagparindugan sa isa ka posisyon nga mag-angkon sa isa ka mga isa sa isa ka lugar. Ini ang Spratly Island katropa isa ni sa mga lugar nga ginangkon sa China nga hambal nila sa una butangan lang namon sa mga sa mga hayop-hayop daa mga structures para sa mga fisher folks namon nga mag pangisda da. Pero ang natabo mga katropa gin ano ni sa iya gin butangan sang butangan sang structure sa China pagkatapos amo na to no isagli ka airstrip ang ginbutang to kag fully militarized nga lugar nila sa Spratly Island mga katropa no? So mga pila ka mga latest update naton pagkatapos update man ato mga katropa sa aton nga palibot kundi nag-okay na to tani no, gina-expectaran nga mag-okay na dito sa Middle East ang problema dira sa Strait of Hormuz mga katropa no? Recap na lang sa mga kuturan ta ang Strait of Hormuz plays an important role mga katropa sa aton nga oil trading no sa binog pagkalibutan ng istorya 20% dira mga katropa nagalabay sa Strait of Hormuz ang pinaka mga shipment sa mga raw oil crude oil katropa dira galabay nagakuha dira ang China nagakuha dira ang Estados Unidos ang madlagko nga kumpanya South Korea, Malaysia, kag iban pa, mga katropa. May mga shipping vessels da gadala, aga kuha, gaangkat dito sa
1: dito kami
0: sa oil, no? Sang dito sa Middle East, mga katropa. So, isa dira na galabay sa Strait of Hormuz. Bao, problema kay may isa to kuno ka isa ka may ara sang ginpatigayon nga closure ang Iran sa Strait of Hormuz. Di nag-react naman ang Estados Unidos niya April na dapat ma-declare naghatag ultimatum ang Estados Unidos mga katropa nga dapat abrihan sang Iran ang Strait of Hormuz or magaliwat pangatake na naman ha ari init naman ni ang sitwasyon sang aton nga kalibutan ini tungod sang posible pagtaas naman sa petrolyo sa aton nga lugar recipient na mo kung ano magkinaghual to ginios-gios sa Middle East ang pungsod Pilipinas unang apiktado ay naku istoryante na karoon sa pagpangalagay na ito mga katropa unan ha sa guwa ha para sa mga kuturan ta medyo hindi nami ang aton paraon subong hindi magpasagasagada nga magpaulan ha hindi magpasagasaga sa pag ulan-ulan dira mga katropa okay importante lang safe lang ta Japan way ta galigid o imnanta sang ultimate trio para bakod aton nga sistema aton imin sistema mga katropa imnanta sang ultimate trio no premium D3 aton Santol Plus Gold ang aton nga Santon Vitamin C, kinanglantang Vitamin C, para mag dasig pagit proseso sa mga nutrients kay ginainom nato, ginakaon kay ginainom ta katropa, no? Kagkun nga ari ni sa tatlo ka mga produkto may purpose na yung mga katropa. That's why gina encourage nato ng pirag mga kuturan ta to take the ultimate tree yun. Tatlo git sila, okay? Premium D3, parusni, white tas ang maayong harvest, mga katropa, sang vitamin D slawas na ito. Subo nga mga panahon, so dapat na mag-inom sa premium D3. May malunggay oil, kag ang pinakamaskog na mga katropa, ang mayara sa virgin coconut oil. Pinag-aaktong antibiotic slawas na ito, ginaaway ang pinakamang bakterya sa lawas na. Ang isa naman ang aton nga Santon Plus Gold, no, kompleto na sa mga ingredients like sang aton nga mangosteen, no, antioxidant, ang ampalaya to regulate sang aton blood sugar, katropa. May ara manda sang ara manda ang malugay, no, kompleto sa mga vitamins, minerals. Ginanglan ta man ni mga katropa ang garlic, ha. Kay akto ni sa pag pabaskog kag pagpaisog bla sa aton mga soldado kontra sa mga viral diseases, katropa. Ang alisin, no, nagapabakod sa aton nga antibodies, para batuan ang ininya mga bakterya na posible mag-infect sa aton. Spirulina, anti-inflammatory. So, sa isa ka kapsula, pilagin kabilog ang imong mga ingredients o kung mga suplemento. Amo na yung pwede man yung suplemento na mga katropa sa aton yung mga kabataan. Importante man yung may ara sila intake sa mga ano mo, sa mga tawag sini, sa mga utan. Kalabanan sa bata tayo, hindi magkakaunutan. So, may mota, amo na lang niyo. Huwag ka man may mota. Nga kung mapiliton mo sila, ay sus, away ka mo eh. Sunggod, pang bata, musta? Ari na lang, pwede na sa Santon Plus Gold, mga katropa, okay? Para sa kabataan, ta 15 years old, pwede na eh, no? Alright? Ari pa mga katropa, ang vitamin C natin, miliyon ta ang alkaline-based ka vitamin C. Una bes, ang alkaline-based mga katropa, wala nag-trigger sa hyperacidity. Wala suka-suka, way hapdi sa tiyan. Swabi ang iyang epekto sa aton nga lawas, ang aton Santon Vitamin C, okay? Alkaline based, mga byan. Ang role niya naman eh, pinapadasig niya ang aton nga pagproseso sa mga vitamins and minerals sa lawas naton, okay? Siya ni in charge sa total absorption para magamit git ang mga nutrients, no, mga vitamins ara sa aton ginakaon adlaw-adlaw, katropa. Amo nang role sang vitamin C. Mabakal niya sa mga butika malapit sa inyong lugar. Pwede niyo man bisitahan dira sa Mercury Drug Stores, dira man sa South Star Drug, TGP, Generica Drug Stores nationwide, mga katropa. All right, so amo nang pinaka bagay-bagay nga pwede pag himuon ta para maprotektahan lawas ta. Oras na ton, 7:38 na sa pagpangalagad ta. Ininga oras dala sa inyo sang Casino Plus. Wednesday at Casino Plus, win everyday Wednesday. Oh. Oras na ton, 7:38 na, ma-commercial tabla na eh. Apoy ta mga balita na itong lugay-lugay pagkatapos gid lamang sa mga panumdong mga katropa. Standby ha!
2: Bullseye XFM 90.3
3: Supple Plus Gold.
4: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
3: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Mission Next. Marami na ang natulungan.
6: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawalan na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nang unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
3: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng Exogenous Ketones. Ang Exogenous Ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
7: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
8: Turbo Supplement for Men.
9: Oh yes.
8: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
9: Mas lalakas ka pa.
10: Sister Pain.
11: Ako si Lani, isa ka ba stress?

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
2: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
0: Santone Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
3: Ako si Julie. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
0: Santone Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
2: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
5: Ako si Franz ang panitang kapis. Nervyoso git ko. Basta gani gainong ko sang order yung ang kape. Gato kang pagkadervyoso ko. Ipatilaw ko sa akong abyan sa premium D3 coffee mix na miangit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, pero may akong lawas kagutok. Premium D3 coffee mix, langit ang kape ko.
4: Premium D3 coffee mix. Nagkape ka na, may Southone kag vitamin D3 ka pa.
0: Mabili sa mga butika.
4: Premium D3 coffee mix.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
4: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
7: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
4: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
0: Santone Plus Herbal Oil.
4: Sister Pain.
8: Dari, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis. Yan ang tumaro kasi matyag ko tayo. Wala nang kasakit ang ako likod.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
9: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
4: Southern Gold Coffee Mix. 66 sa ating oxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
10: The Secrets of Health.
11: We'll be discussing about the phytochemicals nga ara da sa lusiman and the phytonutrients nga makuha na to sa lusiman. Pwede gali ini makaon?
12: Amo gali ni ka simple, Sir Josil, nga tanom. Makuhaan gali isang hindi simple nga mga phytochemicals kag mga bioactive compounds para sa aton sa nga kaayuhan.
10: The Secrets of Health.
4: Southern Plus Gold.
12: Pag-abot sa tanom, one of the richest plant sources of omega-3, amuni siya ang alusiman, which is ang omega-3 nga ini nag-support sa aton sa nga heart, sa aton sa nga brain, kag sa aton sa nga anti-inflammatory processes para makalikaw kita sa chronic inflammation. Idugang pa naton diri nga sa nga antioxidants, kasubong sining antioxidant group nga flavonoids, quercetin, caempferol, apigenin, lotulin. Ini sila nagabulig para ma-neutralize ang mga free radicals kag nag-reduce man sa inflammation. Tidugang pa naton ang mga vitamin, Sir Josil, kag mga antioxidant role niya sini kasubong sang vitamin C. Magamal kita vitamin C gani pampabako dayon sang immunity aton sinigdumduman. Tidugang pa diri ang vitamin E kag may ara man sang beta carotene. Idugang pa naton, Sir Josil, ang mga minerals sini nga mataas man sa potassium, magnesium, calcium, kag nanhim, iron. Siyempre kay plant source siya, kag may zinc.
13: Sunflower Plus Gold, the secret of health.
12: Kung gusto kitang mas mapabakod, mapalayo sa komplikasyon, tagbalatian ng kurason, kag utok na ton, kinang lanon ginaton ng omega-3 fatty acids. Ang aton sining circulatory system, gusto naton sining mahlungan, which is ang problem sa mga sarjo ceiling. Isa sining sa number one na cause sa death sa mga Pilipino, cardiovascular disease. Ano si man, gali isang makabulig para ma-prevent na ton nina. Tungod siya sining omega-3.
13: Sunflower Plus Gold, the secret of health.
11: Paano naton i-preparar ini Doc Leo to maximize sang benepisyo nga nasaad naton nga makuha tagid sa pagpreparar sang arusiman, Doc Leo?
12: Hugasan lang naton kag pwede ka uno na.
11: Daw kinilaw ang guwaya, Doc Leo?
12: Yes, Sir Josil.
11: And then yun lang pag-iisaw-saw sa langgaw because that will change everything. Kapin pa ko na sidik ka.
12: Kung diba, kauno naton nani in raw form or salad abi, maximum mga ton sa nga omega-3 benefit. Highest vitamin C pagidani in raw form. Hindi na siya pag lutuon.
13: The secret of health.
12: Ang bintahan sa ni Sir Josil kung gisagisahon mo siya kadali, especially sa healthy nga fat like VCO or extra virgin olive oil, ma-reduce ang yasaring oxalate, especially sa mga may concern, Sir Josil, sa kidney stone.
13: The secret of health.
11: And pwede, gakaon ka mo, Lusiman, inom pa ka mo sang premium D3 to make it more potent para mas dako pagin ang minipisyo nga makuha na ito, Dok Leo.
12: Ang omega-3 fatty acids, Sir Josil, isa lang ni isang source na ito, kung one of the richest plant source ang omega-3. Actually, makuha tama ng omega-3, may ara man, Sir Josil, nga amount na sa balunggay. Which is ang balunggay, isa man sa sangkap sa ton sering as Sunthorn Plus Gold Capsule. Nga makuha man na ito, that's why nag-abulig man siya para magnami ang aton sa ninyo cognitive function, ang aton sa ninyo heart, nagpabakod man sa aton sa ninyo kaugatan. Kaya magluwa sa presence, Sir Josil, sa vitamins and minerals, may ara man sa sang omega-3.
11: So kung wala ka mo other sources of omega-3, pareho sa alusiman, pwede ninyo nga ma-convert ina nga source sa balunggay. Kung wala ka mo da balunggay, pwede ka mo kainom sang premium D3 soft gel capsule, pwede ka mo sang Sunthorn Plus Gold capsule, pwede ka mo kainom sang kape Sunthorn Plus coffee mix, Sunthorn Gold coffee mix, kag premium D3 coffee mix. Lunsay ini may balunggay do.
12: Kag makuaan naton sa benepisyo para sa aton sininga heart, kag para sa aton sininga kaugatan, lakip na sa aton sininga brain.
13: The secret of health.
11: Mag-inom ka mo sang ultimate trio, Sunthorn Plus Gold premium D3 kag Sunthorn Vitamin C. Babakal sa mga butika nga suki ninyo, bala pamangkot lang kamo sa Sunthorn Plus Gold Premium D3 kag Sunthorn Vitamin C sa Bacolod City. Available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street in front sang Marayo Bank sa siyudad sang Iloilo. Kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
13: Sunthorn Gold Coffee Mix.
12: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero kung gainom ka sang Sunthorn Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sa nga benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi na sila nga nakapangapi na sila, Sir Josile. May ara sa sang glutathione kag may collagen.
14: Jose Amelie.

0: Secrets of Hell.
1: Mga katupa, exciting!
2: Alzheimer's disease, balatian sa utok nga wala pasang bulong. Ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. Upod sa Evergreen Herbal Capsule na may 7 ka mga sangkap turmeric, malunggay, saluyot ang palayaw. Wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C nga nagasupply sang oxygen sa utok agud malikawan ang Alzheimer's disease. Mga produkto ni Doc Hiko, kompleto sa sustansya, vitamins and minerals. Mabakal sa mga butika.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
0: Balancing ang mga komentaryo.
2: Hindi
3: naman
2: ang
3: nag-atrust ang public opinion.
0: Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
3: Nga medyo isog pa sila yan.
0: Ini ang bullseye.

0: Balik na katropa. Oras natin, 7:51 na. Ang inyong oras, ginadulog sa inyo sa Casino Plus. Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday. Sa Johnny, ang pinaka... Talaga sa impeachment na sunyong may nadlaw mga katropa. Bantayan nyo ha? No? Kung ano ang pakantuan. 92 days na sa mga katropa nga ginarocate mga abyan sa aton impeachment court to resolve sa impeachment complaint isang Kamara de Representantes. Oh, tanaw-tana, no? Dasun-dasun kami na kumangay na dawa, no? Oras naton, 7:52 na sa aton nga pagpangaragad mga katropa. Kwaon tanay, pinakamang latest update no? Sa aton nga patrol, no? Kaupod sa kay katropang France Andrew Burgos mga biyan nokpo nagmando sa maid-id ng investigasyon sa pagtiro sang duwa ka mga persona sa siyudad sa Victorias dito sa I think barangay na sa Gawahon no na may atutog inlutang no? Nga duwa ka persona kagaging kilala ng isa si Jerome Ceballos no maramdamanta isa ini siya sa nadakpan dito sa nagginaligar NPA matapos ang Tubuso 19 incident mga katropa no gindakop tungod ang iya sakay mga NPA nalaman ni siya mga katropa but eventually ginbuyan ni siya no kay ambot kun waysaya kuno kagadtan nimo no waysaya kuno kabalo driver lang siya no kwaon ta dira ka latest development update sa mga katropa kaupod sa kay katropang ni Franz Andrew Burgos XFM live reports katropang Franz mangyaga
1: yes katropang Erwin sa ato ning pinaka ulihid ring ano nga pagkuwasan niya detalye angot sa natabo ni katropang Erwin nga shooting incident dito mismo sa bahin sa siyudad sa Victoria. Kung sa Hendrik at Rafa Erwin, may araw sa duwa ka mga persona ang nalakit id, no? Sa sining shooting incident o kung pagtiro sa wala niya makilala ang mga persona sana sa meeting siyudad, no? Kung sa Hendrik at Rafa Erwin, una nga din kilala si Jerome Ceballos.
2: Oho.
1: No? Si Jerome Ceballos Carparwin, nga isa man ni ka-residente dari sa siyudad sang Bacolod, na ginaligara pakilala ni sa iya dito, Carparwin, ano gali, isa ka caretaker dira sang duta, no? Mm-hmm. Pero wala ni na-identify, Carparwin, kung ano gin man yung, kung sino gin man nadabi ang nagpanag-iya sang duta, nga ginaano yun eh.
2: Mm-hmm.
1: Nga gina, ano bala, Carparwin, nga dugin na bantay, ganyan bala.
2: Mm-hmm.
1: No? Pero, Dre, nag- ay investigaran pa rin sa karon sa pulisan kung ano gini ang ano gini ang trabaho sini ka tropang Erwin, no? Tapos, pagka pila ka oras ang naglipas ka tropang Erwin, may natabo man eh, nga, ano ka tropang Erwin, nga shooting incident man sa kaangay nga lugar, to pila ka kilometros ang distansya sini ka tropang Erwin sa ano mo, sa lugar ba lang kung si Rin may natabo?
2: Oho, Gawahon ng Japon.
1: Nga shooting incident man.
2: Oho.
1: Sa Diraman nga area katropang Erwin kay ginapatiyan nga ang una gintiro patay katropang Erwin gali sa sini nga insidente among si Ceballos.
2: Oo. Oh.
1: No. Anong sa ini katropang Erwin aga sang Biyernes na tabo ang insidente.
2: Oo.
1: Kag pagkalipas ang pila ka minutos katropang Erwin or pila ka oras naglipas.
2: Mhm.
1: Ginsundan ini sang isa pagid ka madugo ng insidente nga ginhimo sang sini nga mga suspek ang pagtiro patay naman sa kay kunanan.
2: Mhm.
1: No? So diri nagagwa sa investigation kay nagtingwa makita ka profile nga nagpakigangot kita sa ano sa Victoria sa CTPNP para sa duga pagid ng mga detalye kay Prof. Erwin.
2: Oho.
1: Pero galing si Dre nato, no? Do why pa sila nakatagid sa ilan ng investigation so far. But may mga nakuha lang kita ng mga detalye. Ka Prof. Erwin kay do may pila ka mga angulo na ning ginalantaw ang ato ng makapulisan sa sining insidente kay Prof. Erwin, no? Kay ginapatihan dire ang ano no ang may kagtanan sa dupa. Land conflict or drin nila ginanan to mga katropa Erwin ang ano no daan nga iligotan nun at posible ginaligar katropa Erwin do perpetrated sang mga ginaligar katapos ang New People's Army ang krimen katropa Erwin pero wala pa na rin nagkatapos ang investigation even though nga may amunan nga mga ano nga mga anggulo nga ginalantaw ang kapulisan. Katropang Erwin, gin pahayag diri sa aton, gin pakigamutan ato ng Negros Occidental Police Provincial Office, spokesperson nga si Police Captain Judith Catalogo, nagkuha siya sa nga, ikuha siya na aton sa pahayag, no? Sa mando, man sa nga provincial director, dras ang nukpo, nga magapatigayon sa maid-aid ng investigation. Sa sining nga insidente katropang Erwin, no? Sang kamatayon isang duwa ka mga persona. Kay di katropang Erwin ang gina ano diri sa karon sang provincial director naton itipunon ang bastante nga mga impormasyon. Itipunon ang nagakaigo nga mga ano katropang Erwin mga detalye kag mga ebidensya angot sa sining kamatayon sang duwa ni ka mga persona no kay katropa Erwin dagambal man ang provincial director nga kinanglan ini masulbar kay isa naman isa sa mga pagpamahog nga natabo naman diri sa probinsya sang Negros Occidental katropa Erwin Eloso diri sa siyudad sang Victoria kay kung mahimo lang man ini nga mapakigamutan sang kapulisan ang tanan nga mga posibleng nga mga law enforcement unit pati kayo nun gid ini no para masigurado matumod kag ma-identify katropa Erwin kung sino ning mga individual ang aragid sa likod na kamatayon sang sining persona katropang Erwin no kung sino ning sila bi ano gining kang tanan nila nga duwa pero may mga ligasyon katropa Erwin nga kinanglan pagining sang nagakaigo nga mga confirmation kay ang duwa ni allegedly no pinaangot man sa rebelde kay tika tropa Erwin allegedly may mga information tong ang unang nga nagpatay sa kay nga nagtiro patay sa kay Sibalyos ginaligar ka tropa Erwin nga may ano mo nga nagpakilala kuno ba lang nagpakilala ang na, ano ka tropa Erwin nga mga militar no so kinanglan pa ina sang duga pagit ng mga detalye
2: ka
1: tropa Erwin para matubod gid no
2: kung
1: ano gani bala katuod ang nasambit ning mga allegation ng pagpakilala sa sining mga suspect na mong naghimo sa sining brutal na pagpatay sa duha ni ka mga persona dito sa siyudad sang Victoria sang Bernes sang hapon katropang Erwin.
2: Oo, katropang France. Why pa sang idea kung wala pa sang detalye kung sinong suspect so far no? Either NPA ni siya, militar ni siya, or sinuning nga mga kontra. But I think, wala si Sibalyos, doon may kapid ni siya mo? Doon na man sa Victorias?
1: Tama na katropa Erwin, though, ay pagin na siya na ano. Kay so far, hindi pagin ma-ano sa katon nga kapulisan. Kung ano giniang pakilala sa mga persona, no? Pero gatingwa sila nga makapakigangot sa pamilya sa sining mga biktima. Para ma-ano gi katropa Erwin matubod pagid no. Ang dugang nga mga detalye angot sa kamatayon sang ila ning himata man sa katropang Erwin.
2: Si Sibalyos amo ni sa ang isa sa lima to katropang France no. Amo ni driver sang lima sa ginaligar nga NPA matapos tong tubusong incident na katropang France na dakop man ni sa.
1: So far, katropa Erwin, regarding gira, why pa sang nakabuyagit sang dugang ng mga detalye ang aton ng mga kapulisan sa ang tanan sang isa sa mga biktima, no? Ang katropa Erwin, sa sining nagligad to nga pagkaresto sa ginaligar lima ka mga persona nga may ang tanan sa 19 to nga napatay bala dito sa Banwas ng Tubuso.
2: Oo.
1: Pero wala pa na sa confirmation kay katropa Erwin angot dira no.
2: Oho.
1: Kay gaano pa man ang kapulisan naton. Para mga ano ni katropa Erwin mag-gather ni ang bastante pagid mga detalye. Sa sining incidente man nga natabo. Dito sa siyudad ng Victoria.